And that's the country what a mom pie. Who a few ah hey hey uncle ah oh my free si kanje wanti na free we are san fi nyame ho si kanje wanti ni ko wi ase media kai free ba bi a wo free wi ase ada sari ai we got that kanje na mom we nyame a so de na so mi yakopom Sao sa du kwa sia da hina ufa na demo nyina la na tru me bia hina uko na wodi wa bra kwa nyina me wi ase nyumra ni kafu yesu mo se ma me no mi anu fa kwa ni wi anu kamom ye fa ma yesu

de um Yesu. Olo masia na la masia mo. Hey, era de beye. A mutifu ayar safu. Ayar safu, ani asafu owa. Era de sa sa sa sa sa. Baye nwaye. A mutifu ayar safu eh. Hey, ayar sa won tabani mu. Era de sa sa sa sa sa. Every sign you

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto.